tot mo fakala fare I fakala ko mo no dele tonga idea hiwa faiwa ba mo yana fa tonga ba me na hiwa mo ke ke be ko fm ka no fa ba yo no ye o kala ni pe fa no mo tonu mi mama nlahi at planetaudio.org.nz yai hala